Jesus Ndawe, Imbo Jesus Ndawe, Ezeya, Bineba Yanza Yeli, Bineba Yanza Ye Kakabo, Yatana. Mwa ya mwa ke kari le, badja mbaza, ye ne kakabo, badja mbaza, ye kakabo, gonta gon, pak pare tatna, na tatna, punta la mwa nukasa tna, badja za yama ye kakabo, mapo iba yo.